Kani gede ka kajwani FM Jong P Haushi Spotlight on Radio Megahertz P2 bat ngai RG Bokor hak program Fun Unlimited tik jingkeli ka jumpa ke Bangalayo ning kong ka jumpa kalong kum ni RG ba urai ko palat it's me pale okay pale thank you so much for your message and for your answer te ngadang don shu ya kani ka jumpa mo ibadu law sok tun iong la dengi kamat iong te umyu isu ya unyu mo ba drunken yo yu bet tarai ne yo ulik wo se se hoj mo ba du apa sungu ya ha pi kata mo teng teng la drunk e unyu mo ru le si la lik kum wo shanu shanu la le komik la long komik no mo kata kasin mo ka jong u te takadau ken ki pai ba ro ki yo ban yar ke mo da kham le shtia le te mo u ba ak le te tang ka ta he ken la per ke lut ken ya baro ki ba pet te ken ko we ka message ngala yo na I bashida I ong ka shitang sngi basuk ba kemen if I bakor bat baro ki nong shim benta kum ju ngala absence la lai sngi what you dom mo miss em bashida ngam ju dom bat ngangit kiwi kiwi ki RJ ru kem ju dom mo namar ba pi yo lai luit mo ka shong ha pi ken pi palai por mo da pi lai por pi sngap ek ne ko program da pi lai por kam ju lele de pi ong ba pi klem yo ishim benta kisngi bla le namar ba ishtam ipa jong nga idan hospital pi kong kong

mentati ila kham jem hi ngati ngan ong ba utau villain ula kumpong daka short pants fi. Okay. Kapas ngu komik siya mo. Teng hot. Lada kham riam. Kham i komik mo. Te kamut kham kham i per mo katakarukom le. Jong tau villain te la perkelut ikan ya barakhoj. Te kumba ong i i badu lau sok tun mene yong ba la wo tu man te pipi ong ba upong da ka short pants te la i comic hi ken mo man mi da ka short pants le si kata ka scene kam ya hap mo ba un le kum ta te kubli shibun ba shida na ka benta ka ni ka message ka jong pi te parlok an sange shuang ni ban ngin ya sngap ikne ko ik jing rai prem ki naya na ka film aja prem ki gazab kahani ban ngan sawan pai byang bat ki message ki jong pi hadin ka ni ka jing rai kan ikan di ke Akashvani pem jong pi pidan bat ngai RG Bekor harga program Fun Unlimited.

Pinay sabat nga i-arjibakor ha ka program Fun Unlimited. But hoy, palok nung nga ki message kila ng bun, kila ng poy, shot si shot mo. Di nga puli no, klempen slam shoe e kani. Kaway ka message na iba have drunk sa yung day bala drunk palat unyo. Mo taray nga day iba have narong sa. Hoy mo ba have, let's say kalaman lang kumta. Kumba ong i bakna mo, mene. Bakna lang sotun. Te kumju hi teng teng la le kulumaru tharai mo uta u villain mo kata kapor te kani ko wei ka message na is sweetie yang hai rj ke jubab jong ate de na mal ba uta u briu um ya ha banding nyuk mo bat it kmat yong tharai ba ka dur jong u ba ka dur jong u kalong ku shri tharai okay sweetie so tanai tai jubab jong fever ka dur jong u kalong ku shri tharai na takadaw kipa-ipa akir ke tangkatahi ngai sweetie okay sweetie baso tanat itai jubab jong phi mo teng-teng hoi lada me hap te lak pen rakhi sisyakin na pen e-comic mo ya kinong pek baro te ngiru kaju hiti mo ngin dadan bakam kam e-comic kam itamula itai idur idar te lak perkhi lut hikinya baro te ibak-bak nartiang hakan ikapor ilap ha ya kejubab yong uni ugang haki film babun jule kum ni hakani ka film ki pa ba ki yo i yo uhang ni kum u babit namar ki jan kum jan sem jong u ki per kum ta umla aban ak kum ki film ki bala dep ak namar ulale ran yo pat ba nga iba ba na nartiang okay phimut ong ba ule compare ken na ki ba u ju long mo haki ba ki film ki ba ula ju ak dei te kata ka ka rukom ak jong u kalong ba u kamle kulumar imat mo ba ki pat baru ki sayo ban ki u te kubli shibun ba ba na ka benta ka ni ka jubab ka jong pi te i ba wan salan idhar mo i la pa ing ka jubab yong ka rukom bia ya utuman kalong ikomik am hakata ka rukom ba ki brio kin ting na kata kadaw kirke ha ka jaka banting pen ban oke hoit ka sngo dei mo kata juba mo ba wan salan ba hoit lada le ba mo ya ka make up le ba ya ka riam ka bet mo ti ki brio jaka ba kin ting ru kirke no pen ban ken ka i comic ti na kata kadaw ki brio ki yo ban ke na mar bat le si yo ulat no ta unyo tmo jong u hap no ti le si kala man long kita kain ti tang sumi uta te kala kila pen ken mau ya ke e ka ba ule ti le si kata kain kala pen rekeno ya ki pai ba mo ti parlok ngan sawan pai biang hadien ke ni ko we ke jing rai mo ke jing rai na ke film cash ke jing rai ke blai ke teng zara bach ke ji ngan sawan pai biang ban puli ya ki juba ke jong pi ke de ke ka akashvani fm jong pi shispa lai point real megahertz

parlok pidain sa bat nga i Aji Bakor haka program Fun Unlimited. But ngarayo yakini kijuba mo i sweetie yong RJ what's go AA mo bangam yo ban shimbenta haka jingkeli ka baar namar banga haplet practice jingruai di namar baha ubnai August ngan haplet Mumbai ban ruai haka India's Got Talent di kata kadaw mo RJ from sweetie. Okay sweetie, kam ju lele hoat ngaso tenat ba pila ya shimbenta haka tuka jingkeli ka baningkong mo di kalaso tenat hi ba pila shimbenta. But hoat nga kit bok kit ruang mo ya pi ba pin le bha pin practice bha mo ba pin le si long pin wan ra ya ka nam job ru mo di thank you sweetie. Dengan pai no sashikani ko we ka juba manga kong na na jarot ka juba ba ar jonga mo dia uyaro ya uta bana site na mar ba. Okay ikong na ilayo mo ya ka juba ka ba dei ha ka tu ka cingkeli ka ba ar mo te ibashida patau yong uklem ya ro ya kita ki angun na mar ba kim iler bat ibyang re kajingle jongki ulayaro ya undong desha namar ba u director umtip ba uta unang bha bat kiksa jong uru kiksa bha bat ulong ru ubahan som bha udon ru ki six pack ba ibang e mana basida. Okay basida de pimut manong ba namar bakim iler mo kita na te uta usait actor kam ler mania ki mo bo do ulong ru baksa ba. Okay ta lada kam iksa te la kam iler uta hekin mo lada ude usait actor ru kam iler ma u mo bat kam handsome mo piong te. Okay basida thank you so much i ba hep rangsau yong de bo u kam tebit uta u bana site prj nga de ba hep na rangsau. Okay kajing tebit ru kala ban de mo. Okay te i Aisha ilapa e ke jubab mo yong tarai ke day ke first time ya u ba un at gang pi udang le ran but u day ru ubri u bam ju so tenat but e nyu mo te ki bri pat ki yo i ba u he teman kensan kensan te ki i komiken ki yar ke man ba umi ban ak. Okay Aisha thank you so much te ka long ladakam i ha kata karyam ke bet but ubri te ka pen i komik sisha mo te kata kadau kain ka pensam rke kinong pen te i du na mau kodok yong ngat hai ba u ai sha ya kitu ba ak ba ka bang ba ba ki jimbam ru. Okay i du na mau kodok ka jibab ka pas tenat mo te pi ong gum no ngat hai ba u ai sha ya kitu ki ba ak ka ba bang ba ba ki jimbam ru ba ka ba penhun hadu mensim just my idea mo RJ. Okay du na mau kedok kubli sibun ya kini kejubab hi ang bakasya bakabang bat jimbam ru babang te takadau uta director uya ro bahaya uta u side actor mo uta uba aku unong desha te kubli sibun du ya pi te ipi marbaniang yong kaba arte RJ kalong ba. Oh iklan pa pendep te ini imat lapan step palat imat ini kong pi marbaniang te subha bantok pendep mo te iba deng mau tari yong ta te day ba kam trim action uta uba na side. Okay utrim ha kanu kedul te ya tu ba mo ba deng ngakwa bentip company te na pi te kubli sibun ya kani ka message ke jong pi te parlok ngadang up shu shu ya ki message ki jong pi nomor kapor menta kaladap kat ar sau sau te kadang dan por hi sakatu kat ni mo sa kumbakan ri menit de palok ngin ya sngap no ya kani ko we ka jingruai na ka film bang bang kani ka jingruai tu meri ka jingruai ban wai du pishal da dalani kari kari ka akashwani fm jongpi she spotlight point ri megahertz pidon mat nga i rg pokor ha ka program fun unlimited.

Ha, sakale komik ita iduru na ikd. Oke, kidi ke pasu tenat shishamo kata ka jubab ke jongpi. Te nga ngau tenat shisha bayok puli ka message ke jongpi te pi yaro ya kata ka jing te uta u director pi ong ba u yaro mo ya kata ka jing te bit te kat kung jing batai jongpi te badan sok te bit shisha mo uta u side character. Te kani ko wei ka message hang ni ka dei na iba hep rang sao dei ba kam hek sa pi tarai rj u yaro no ya uta nga dei ba hep na rang sao. Oke, ba hep ku blei shibun na ka bentak kani ka message ka jongpi mo. Te ikong pi mar baniak yong ka ba ar kala ban long ba uta u ba ak nong desha u ba u ba ju desha te ban ak. Okay, kam dan jing e kum ta uyo jing ya ro from kong pi mar baniang te iba deng mau tari yong ta te de ba kam trim action ban shot ban kren uta u ban side. Okay, utrim te ula trim syakin bo sayo jing ero mo dam dei bo utrim te unyo jing ero kum nohi mo te kubli shibun ba deng na mata ka tuka jubab ka jong pi te i suba i ong ngan ong uta u director u yaro dei na kadau ba unang shet syab ha kubli shibun te kubli shibun suba ya piru te kumbala ya ong kini kiwi kepalok ba uimat ba utrim te ban shet kata kasya ka ba bang ha mo kumba ong iduk na mau kedok mo kasya bat ujing bam ru ba bang te na kata kadau mo la sya ya ro kan bat ya kita kiwi pat musim ya ro ai eh te sakawai ngayo ka message hang ni na ikidi yung sakawai ngan super syang biang tang ban sung tenat u ya ro na marba udai u director kap nam. Okay, ukap nap. Dia sengap mo, ngini sengap ha, ukap nap balai. Ya kita kiwai ki karakter, hap pan siu ramdor. Bat ka bamler. Uta undong di syapat, bat ka isyalak, bat am dan kam siu ya u. Mut u syukot kumtu kain mo. Dia syukot syupa ak bet kan. Dia nerai pada ulong bat tebit. Dia tak ada kain ulai roh. Ya kini kiwai pada nalor bahap siu ka dor ka barem. Dia ulak sengudom kain, ulak ben ya ki persyak-persyak uang bah. Kim ler hang nong nuru te ka pasu tenat sya kata ka jubab ka jong PKD ku blei shibun ya ka jingi shim mentah ka jong PKD ba pim jupep ban shim mentah mo ha kene ka program fun unlimited te okay iba hep rangsau yong dei ba u kam step uta u bana side ngadi ba hep na rangsau. Okay, okay kene ka dei ka okay, ada kaju ka message ngayo arsin na iba hep rangsau te kam lele te parlok ka por kelanang ya te parlok ngan sa ai ya ka jubab ka badai mo hadin katukat ni por te ngin ya sngap shua ya kani ko wei ke jing rai.

Nigeri ka Akashvani FM Jompi Shispa Life Unru Megahertz Pidan Bat Nga Yaji Bakor Haka Program Fun Unlimited Tika Poru Kalajan Kut Parlok Ngidan Setangkat Tu Kat Ni Minit Ban Per Kut Atat Ya Kan Ni Ka Program Tika Ni Ka Message Nga Numpen Slam Syukmu An Puli No Ibaduk Loh Sok Tun Sai Sin Yong Uyaro Tang Ban Yok Di Isya Eh Ho Oat Katal Kalak Ban Long Mo Kajing Buit Tu Uni U Director Te Tarai Mo Ush Uyaro Tang Ban Yok Di Isya Mo Ban Yok Di Isya A bunsin mo te ibashida yong ngan ong biang ba u kham ken mau ba u kham la ba ban ken mau ya ki dialogue tarai na kata kadau u director u yaro okey bashida kataru kala ban long mo usya yaro namar ba ula ba hate ban puli mo ya ya puli lendet ya ki dialogue ula ban ken mau ba dei ba sharki ran namar ba dahsyat la syat lang unyuk mo ngadai ba hep narang sa okey ba hep ijubab ya kajing keli ga baningkong yong ba kipat ba kiar ke namar ba da usyat la syat lang unyuk mo okey kong kemen i kong kemen i kelempak pat ya kajubab mo te ngadon syuk-syuk sa ya kan i kawai kajubab ngan persyang biang ban jubab mo kebeningkong mo baik kipat ba kiler ke namar ba u director upa ban mi suki ya uta ugang hendrei uta pat umna umi bai wud wud mangakong na jarwat ka taru kala ban long mo kong na namar ba jumlin mo let see dei ban ya slow motion te hendrei u ya be la style jong hi uklet u ya la ka jong style te takadau kipat ba kim i hap re kiler ke ken ya uta mo te okey perlok ngan penkut no artat ya kan ni ka program fun unlimited ha kan ni ka porti ngan yathu ya ka jubab mo ti ka jubab jong ka jingkeli ka baningkong mo ti ka jubab jong ka jingkeli ka baningkong ba syapang uta u director mo ba pha riam pha ak gang mo ya uta we u brew kata ka fu ti balai ki pat ba akhir ke ka long ba uta u villain uta u gang ulong i bet tik kum uta u director hi ken u ya long tik i kum bade uta u director te u ya srim dur habala pen riam pen bet i umo te takadau ki pat ba ki er ke ken ki la i tik kum uta u director hi haba pe i u te marsan wan te la er ki hi shat ken ki pat ba mo te ya ka jubab mo jong ka ba arpat ke jingkeli mo te ka jingkeli kalong ba uta u side character balai ba u tau director u yaro

0: is. Hello.
1: Hello, good afternoon.
0: Good afternoon. Kamu Kim, kamu nuh pilang?
1: Nga, hi, FD, Pitap.
0: Nga, ruk nga, biang hi? Di, pidang le, ayu, kamu Kim?
1: Nga, dang, ot, nusur, salak, bamit, nusti,
0: ah, ni, ah, ni, ngalah, semua tangan, ngayak, semua, bagi, lapun, kriya, masyak, jujur. So kuat wan bam no. Teh, pi imat ba. Start mo wan chat.
1: Hap start hi ba.
0: La la long kumie tu mo, hap nang hi wan chat mo.
1: Ah la long kumie ta ban da wash for ikun ru iyo ban.
0: Oh, ba yo wan bam ha oh. La perkat te ke jingkit klik ka don te, kong mu kem. Mo. La perkat lupa, de ikin bam menta, de ikin bam sibet. Mo. Di kalong kabasot tanat si Syamo kumta. Di kong mukim kei ke jeng rai kabangan pentem na bentar jong pi.
1: Pentai na dogo kem diwana.
0: Okey, hang ni ngadan kani ke film ke ba ke teng Divana me Divana. Mo, jeng rai jong usuk Kavinder Singh bat ka Shreya Ghoshal. Di piku aban pen sangat subha ya no kong mukim.
1: Mentong sampai ti marce.
0: Ha, tak boleh.
1: Mentah
0: banget rang kerti
1: van di itu balak dan kan tahu
0: barok. Oke, hot. To ku beli sibun kong mukim bat senang chat ke jinta ka babang mo. Sapen i kloy kloy hot ku jong pi rila jan wan ngatarai. Hot. Di sultanat hot. La jan lai baji atat hi. Te hot kamu kem so tenat ban yo ban yakren bat phi te nga kan men ngin nang yo biang mo sai sin la shim ta yo pat mo ban yo kalat ban yakren biang bat phi mo kamu kem to bye
1: bye
0: te palok ha kan ni ka por nga don ni ka message ka ba ong kum ni hello rj la slam bha nga la ja klem yo shim ban ta shu ha ka fm jong phi pentem no da ka jingrai jong ikril rinja keliang khutia ngan pensngap lang ya baro ki basngap mangati ban skem jana nakelang oke te ban skem ngalapun bu ya kini ka jingrai mo ga ba pilapan te parlok ni ni sngap ya kani mo kani ka jingrai hating ka tukani por te sakani ko wei ka message sakani ko por ba ong pentem jingrai tarzan by toy box tarzan and jane mo but oke, te pi ong ban pen sngap su bahaya baro bat ya ki bayi simbenta ha kani ka request te ibana lo so tun ibala pa ya kani ka message te bana ngala pen bu mo ya kani ka jing right thousand and jing ting

tu mo kublay mga iprang masenting na kli umwang oke ngalapan bu mo prang ya kani kajing rai kaba pilapan naga film maki kajing rai ngaba ngalapan jit kalong are are are mo ti palok hakani kapuang ini sengap ikini ki atli kajing rai akele ham akele tum pat kumju ya kajing rai naga film maki kani kadi kakajwani FM Jong Pishis Palai Pondri Megahertz.

0: bye bye.
1: Te parlok ng puli sa kani kaway ka message na iba siya yung pentem no kajing ray o Johnny Jigar na ka film yehe jelwa ng pansngap ipi ang to ki radio friends kum isuba manda glotilda disusni kamukem laritong ni em seliang na nongbri jojo scam ay jingkemen ba marwen ba hep ba ya barok kinong sngap mo te ngalapan bu dari kejing rai jalwa nak film ye he jalwa te palok kini sangap no ya kini ki atli kejing rai kini kedek akashbani fm jong pishi spalai pun rium megahertz pidan bat ngai adi bekor haka program fm request.

Agal Award ko makna niyo chang kola chisa gpa unge nga ha. Aro agal sako India asong ko nakse nga ni ko, wirgriki nga ni ko, mesoka ni Piyush Goyal aganang nga ha. PM ni Mandira ani ko makna niyara India aro Sweden ni dungtang dungtang kamrango. Black batat na takchaka ni unggen ni birlaba aganang nga ha. India Army Joint Military Exercise Prakati ko Meghalaya aduk ni umroy biapo dongupa foreign training note ko mejani chichetar.